0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndegalu serigne muntakha mbake basirou khalif general des mourid mbokki tiant annuel gu mag bi daire miftahul munna wasul di amal at bu jot bi le kele technicien sonorisation yi nek touba mbake ak fep ci bir rewmi rendi nak mbokki japp nan ko nak alhamis yamo 14 mai 2026 ñong koy nak amale ci touba madiana maria bes bi nak amnañ ci parrain modi kan serigne moustapha gueye sam akit kan bay moustapha wad ci marché mam binta ñu fassiyene ko nak amal niñ ko baxo di def yi and ci nak ak mbollem membre yep kep ko bok ci kurel gi dal jelo koy fatali ñu fassiyene ko amal ci programme bu am solo xey jang alcorane karim ñun yendo khassida amalit ay bernde waye timit goudi gi ñu fassiyene ko weyel ak cérémonie officielle dalal parrain yi ak mbollem invité yi waxtan and ko timit mbollem jangkat yep ci touba fatou ñu sken bay ñu siñen bisba ngok bu ngeen ci bëgge nak ay renseignement mën ngeen wote 118 544 117 117
1: mbokk yi yini gi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio
2: bismillah alhamdulillah del suwat nanu sunu bindu khamsa dina ci saw lak tay moy sunu bindu fanwer ak jurom yett sunu bindu fanwer ak jurom yar bi wessu won no nga don jang bind bi nga xamne moy bu fekke da ngay julli bam yag ci bir julli gi am rakka bu ci yaqku ci bir julli gi am rakka bu ci yaqku ning koy defare lola leralon nanuko ak leg leg nga wara sujud qabla salam leg legit nga wara sujud ba'da salam ta moy bu fekke da ngay julli ba nga nekke ca rakab ñaarel ba nga fatale ko ne yow kat sa rakka bu ñeek be dafa yaq lako meena la koy yaq nak meena nek fatiha meena nek ab ruku bo bayyi manam dal sa yo bayyi ab ponk manam ab farata rek sa yo bayyi ab ponk ci ab rakka ta bang koy fatale ko fek na rakka ba ca tege fasuna luy fasuna moy da nga ruku ba siggi sa xel dok ci dem man nam sax nga wess ko bu yag sax ba dem ci yenen rakka yi nga dogo rek yeg ne rakka boba yakuna ning koy defare modi rakka bobé dang koy genn ci julli ki rakka bi nga xamne mom baye won nga ci af farata ta bu dé téré ning koy faral di misalé modi yaangi julli bi nga nekké ci ñaarélu rakka bi barukuma ba siggi dé nga sa xel dem ci na sama rakka bu ñëkk bé baye na ci af sujood ci niral so bu ba noy def fi nga taxaw rek da nga nan kon rakka be ma ñëkkona julli ndem bayina ci ab sujood te mënatuma lepp diko defar ndax rakka bi ci tege rukona ba sigi kon dama koy genn ci julli gi wa kay su ba kon nga japp ne kon rakka bama jottono julli te baye ci ab sujood legi dag na ko wacc legi bokkutul ci julli gi ñu ne la noy def nga ne kon rakka bi ma tollon tam ne warona nek ñaarel mom lay far soppi rakka bu ñëkk legi so def nga daal agal sa julli nak nona mo nga japp bu ñëkk rek mom jangati fatiha ak sar daal agal julli ki nim wara don bonu pe baala salam rek

0: gi nga xamne mom lañuy wacc te daayira bi diko def at mu jot ñing ko ñëk amalé ci at mom ziar bi nga xamne it mom lañ jëk def yobul ko serigne salih radiyallahu anhu mu tollon ci jooni ak témèr ñing ko ko yobulé won ci at mom
1: neesan
0: kon lolo tax ñu japp atum 1993 xañ nañu amone mebet bi ak yene ji ñam ko dooron ca 92 ay yi yep kon ma nga amé ci atum 93 jamono bobu nak muy dooro soso xañ na mané son na wax né amul won na kuñ mëna tudd rek ragnéle ko ni ki moy njit la ndax ay ndaw rek yo xamné dañu dajé won ci barab and yëkëti lu ñu mel ba yalla dogalé ci atum 1993 bobu ñu dem ziaré ci serigne salih radiyallahu anhu bi yalla dogalé ñu ziar ba wara yewé ko té lañ laaté ni ana njital daayira bi melni baye touba kan radiyallahu
1: nisa
0: baye touba kan yalla nako yalla gëreem té doli ko lèr
1: amin
0: mo laaté ni ana kuy njil li melni mbolo ma ñëpp dañu joxañ jenn jëm muy serigne salih diaw mi nga ni mo ñëk jité daayira bi dañ ni ki moy njil mo melni kon loolu tax ñu japp ni ki ñëk jité yëngu bi jawrin joj ñu tuddu sank la muy serigne salih diaw kon ci teunk fofu manes na wax ni daayira bi ci at mom rek xagn na kon la soso mi 1993 ci wax ji nga xamne xagn na mo gëna wër te gëna lëng yi gannaaw bi mu soso itam melne na ca bis boba ñu ziaré ji won ca lañ taxawale li ñu tuddon sank moy sante gi nga xamne danañ koy def serigne salih te yalla dogal bañ ziaré ba nopi ni ko won dañ la bëgg sante mu ngone mu ni wa baxna bis boba itam mu sakku won ci ñun ñu diko ci ñaanal waye yalla dogal itam mo tombé ak bis bi nga xamne ci la dekkale ji ak boromam
1: dessaro
0: bis bi nga xamne tak nañ suñu adiya ba xey wara ziaré ji ci bis bobu ci la wuyji borom
1: ndessam
0: motax ñu continuer lolé itam ba légui ci bu ñëwété ñu diko ci sante way diko ci fatiliku it diko ñaanal
1: ndessam
0: gannaaw bu lolou wéso itam ni nga ko waxe sank daayira bi ag na ci yeneeni gox yu bari yu fecciantiko manes na wax ni barab bi nga xamne fa la ñëk dem fi ci biir Touba moy fu ñuy wax daara yi Baye Diagne ku ñu wax Serigne Alhaji Sour yore daara fe ci booru corne Serigne Cheikh Salih moko yobbu won ci daara jojo
1: ndax
0: yalla dafa dogalon mo fa doon motali alquranu karim
1: ndeesan
0: ba yalla dogale mu yobbu ko fa di andi dongay ñuy bindu ci ba yagg lañ ko jox kaye bo xamna ne da ko fetele ca daara ja ba ku bëgg bindu mu bindu ko continue itam di len laaj adiyé ji ba yalla dogor yit señ mor ma nga xamni moko yoron ca daara ja wara wol beti ku delu wat ca njaañ nga xamni fa la fété won
1: ezan
0: ba mi wol beti ku nak ku melne señ allahje la xass andon ak mom dem njaañ ci biir lolu kon ci la yobbo daayira bi ci dëkk bi ñuy wax njaañ
1: njaañ
0: ba mu mujju yaatu fa lol itam gannaaw bi yeen mo mujju jall ci dekk bu ñu wax mburngal ci wetu njaagne waye jall yi ci chambeen melni kon day melni barab bobu ku ñu wax serigne alhaji sour moko fa yobbu waye gannaaw bi itam jallat na ba ag ci darul mannan ku ñu wax soxna maysi la
1: ndeesal
0: yalla dogal am cient go xamni biñ koy def fa am ben rakam wala magam buma jumul bu ko invité won ci bis bi muy soxna ami libe ba yalla dogale mu ñew yit fanan fa bam xeye bindu ci liggey bi waye bam delo yit convaincre ci sen wa keur gam dekkal bañu bare bare ci ñom tabbi ci ci lool nak la convaincre ñu bare bare ci gox ba ba mujj mom ci jëmmi bopam mo wote sax wax ne da sakku ci jeewri ni ngir ñu ñew fi mana siq ak ñom ab jotaay ci biir loolu jamono bañ fay dem xagn na fofa ca daruma nan amul won ay goor ñoo xamne xagn na nekkon nañ ci yalla dogal bi jeewriñ deme tombante fa kuñu wax señ ngañ kan mu newon fa bañ waxtane

0: suma limé rek damay djum kul kuy jang khassida ma ngi lay bëggé kul kuy serigne dara ma ngi lay bëggé kul kuy talibé ma ngi lay bëggé képp kuy dégg sama cadre rek ma ngi lay bëggé bu baax té ni la dila ñaanal jamm té diko sakku ci yow cadre yi ngi dégg nak ndongul xéewu lil di ndongal serigne salihu mo doon wax cadre yi di ñaan sunu cadre yi nga xamni jot nañ ko fi wax yalla nek cadre yu muccu ci barkem serigne salihu wa salam alaykum wa rahmatullah
1: okay jërëjëf serigne mustafa ci nuyo bam solo bam nga nuyo waye ginaaw bi nga nuyo def jang khassida yi mu neex lol amna solo lol kon bu defa rek serigne mustafa dañu dal jëwlu ci waxtaan wi serigne mustafa bëggon nañu xam ki nga xamni moy sa wajuru goor ak sa wajuru jigen xamna sax wax nga ko lek waye faaw ñu lajaat ko bu ko defé ñu dogo dug ci waxtaan yi pour ñu lay diglu serigne mustafa seet
0: waaw ki nga xamni moy sama wajuru goor moy serigne mamour sen
1: mamour sen
0: moy sama wajuru bu goor bu de sama wajuru jigen soxna mam jaara fall
1: soxna mam jaara fall
0: moy sama wajuru jigen
1: moy sama wajuru jigen
0: waaw
1: serigne mamour serigne mustafa bëggon nañu xam fan nga jàng alquran
0: waaw man de bama tuxé touba fi daari ji ma ñëk jàng alquran daari serigne mourou sall la fé ci ciunen
1: ciunen serigne mourou sall mi nekk ciunen
0: mi nekk ciunen
1: waaw nga jëk jàng alquran
0: moma ñëk jàng alquran momit ma ngi koy ñaanal bu baax yalla yagal ko fi lool
1: amin
0: waaw
1: fa nga jox dog ba wacc wala
0: jotuma wacc fofu ndax dafa bama jangale ba ber ben dongam defal ko daara fele muy seigne ousmane loum yalla nako sa borom yeureum ta jegal ko xare ko aljina firdausi dako jangal ba ber ko daan may yobbu ci daara seigne ousmane bango bere bam sampal ko daara xajur kay dong dong yam xajur man mi ci la bok
1: lutax jo dafa tok ba wacce
0: daara seigne ousmane fala wacce tere souf
1: ava wacce tere souf
0: waaw fala wacce tere souf diko nafar jangoko bam mok rup ndax fo bu mu fa nekkon ba legui danaka daara yi ma jotta yi ma ci tegal yeb duma ko ci tek ndax amon na ci mom yaakar bu baakha baax baax waye nak kullu nafsin sa'iqatul maut bakkan mu ñam dundu dina ñam de waaw wax deug yalla yalla daldi jël bakanam bam ko jëlé ci la joggé fofu
1: ba nga joggé fofu no defat
0: dama jall benen daara biñ nan taybe ci ken
1: taybe ci ken
0: daara yi señ damlo momit yalla nako yalla yeeram ta jéggal ko
1: amin
0: waaw mo señ damlo yalla nako yalla yeeram ta jegal ko fala jaar
1: fala jaarat
0: wa bama yegge tambali xaj kaw bi jeexul sax bama tambali xaj kaw bi ba am ci damel ni fukki isib ak juroom momit yalla dogal mom muy ji boromum yitaki ay fan jang ma xawa ki lol mané xaaral ma delu touba yema jang ji wat bama ñew ci liñ ma indi ci daara serigne babakar mbay mi ci umul qura serigne babakar mbay waaw
1: fofu nga yeggal sam jang
0: fala yeggal sam jang fala jange ba wacc topat wacc na ñett yoon
1: wacc nga ñett yoon
0: waaw
1: legi bi nga wacc ñett yoon no dafa da nga daari joge ci daara ja wala da nga continue wat
0: waaw dama wacc topat ma wacc ba waccat ma dem ba jëmi jamono to ko xamne man mi dama wara dem liggey dimbali samay wajur ma ñew taguko lako kat ma ngi magali me dama bëgg suma yeggé bu magal gi jale ma jema dem outil mecc bam waxé lolu téggu ci baat
1: téggu ci baat
0: té ma dem
1: ba nga jogé ci jago ban mecc nga commencé won
0: waaw bama démé défar pono la ñëk défar mom la ñëk jang
1: pono
0: waaw pono waaw ci tafasène mi ci marché ndigal
1: tawase
0: waw
1: ah
0: kuko degul xam ngoko fala ndeka jaar
1: aha
0: bama fa jugge dogo dem ci metiam auto yi ndax bama ci jaar sa dama ne na fa jaar rek ndax man bama jugge daar ji auto dal mo nekkon sama xel mom
1: auto
0: waw metiam auto la newon dama koy jang
1: aha
0: fune nak jaar na fa waye dama ne na jang metiam auto ba am ci limam beug
1: aha
0: dogo setal lenen ba ni may wax ak yow yalla dimbali na ma ci jangna auto bu mën ko
1: bi nga joge ci tafasen nga dogo dem jangi auto wala
0: bo bobu la dogo dem jangi auto bama demé jangi auto bama jangi auto bu mën yalla dogal ma passé permis sama permis genn
1: legui bi nga joggé ba jang auto bu man nga contre ci khassidey wala
0: waw yor avant khassidey daara jala
1: daara jala
0: dama ran aw
1: ko ran aw
0: man mbay gay la ran aw ak bayfal tioun
1: mbay gay men
0: ak bayfal tioun
1: ñom
0: la ran aw
1: ah
0: waw legui yalla dogal ma demone ba samp fa ben kurel di jang fof sak daayra alarba wagana xan di jang ci daayra bi yalla nak mako don ñaan lepp lo xamne ma ngi koy liggey mu rofal ma ci jang xassida waaw
1: isa bi yaay aw señ bayfal tioun ba legui
0: wa bayfal tioun de bu amé programme dina ma wo makoy aw
1: bo amul programme doko aw
0: der bo amul programme mom duma dem jangim
1: ah do dem jangi
0: der
1: legui bayfal tioun bo amé programme wala
0: wa bo amé programme mom dina ma wo mom
1: yow bo amé sa programme bop
0: suma amé sam programme bop
1: bayfal am programme bop noy def
0: damay and ak ñi nga xamanteni ñom la sékkal kurel gi ñi nga xamé ño nek sama koñ ndax yalla dama dimbalé ma nek ci koñ bi nek fa ak ñu bëgg xassida yi sopp xassida yi yalla dogal mo ñu bokk ben luñ bëgg ñuy and di répéter di jang di durus xassida yi yalla dogal bañ dem ba samp ben kurel dogo kurel bi ci len japp bay mujj di genn di jangi waye nak gën nañu genn jangi
1: waaw
0: ndax li waral lol sax danaka ñu avocat yi jom dañu genn ndax dañ fay nekkul waaw tay mënuñ la wo programme danaka
1: manam avocat yoy nonu yow ya ko formé sa kurel bopp wala jëmi bayfal ci na taxon genn formé ko
0: waaw avocat yoy mën na ni mako formé sama bop
1: ya formé sa bop
0: waaw ndax bamay and ak bayfal ci ñoñu xamuñu bayfal ci
1: xamuñu ko won
0: ter xamuñu bayfal ñoñu man lañ xam tay ñom
1: man lañ andal
0: waaw
1: yow da ya jité won kurel bi
0: waaw ma jité kurel bi waaw
1: amutone ko xamantene mo jité kurel bi nga xamne sa so ami programme rek moy soñé moy def lepp
0: waaw amna waaw
1: kon yow kan la ci
0: waaw danaka mën na ci lim ñet waaw ku ci melni serigne fallu cham
1: serigne fallu cham
0: waaw ak ku ci melni serigne habib drame ak ku ci melni serigne djibi drame
1: ñoo ñi ngi awu ci ba legi
0: waaw ñoom mom ñi ngi awu mais dañoo genn
1: ah dañoo genn
0: ndax waaw dañoo genn nekkuñu fi
1: serigne moussa sen programme am ci touba rek la yam wala mi ngi genn ci ala bek yoy
0: waaw da melni wax nako sama biir wax legi ndax neena dana genn waye li aw kadi tassaro motax pour nga genn day jafé waaw ndax salum dem na fa ñent yoon yo xamanteni yene yi mag jëmi seigne mamour ji ñoo and mën na ma séré limay wax ñoo and dem jangi fofu ñoy jang danaka ané buñ mujj and sax mag mom dañ ko fanané wuñ bis bi ndax dañoo jang jox seigne aliou cheikh darwanar waaw seigne aliou cheikh darwanar waaw mu jang goudigi waaw
1: waaw mu jang goudigi
0: waaw
1: seigne moussa sen bëggon nañu xam ku mo roy ci khassida yi
0: waaw man de dama nek ndaw lo xamanteni xam nga ndaw do jug rek ne man diw lay demal mom lay roy ta bu le yalla dimbalé jankat yi ci bari nga mën leen roy faw nga xol di top ki bolé ko nga tan ci ñetti jankat yo xamanteni da ngay laal senum jang di xol bolé yalla dimbalé ba nga xamné ki nga ci ki boko topé da nga dem nga dogo rocc ñaari tek na le top ki nga xamné boko topé da nga dem
1: ñetti jankat yo no ci mëna xamé lool
0: waaw mëna ko xam ndax li tax makoy xam man sama jëmi bop li waral ma xam lool damay dégg jankat bi air bu mu génné ma topoko jang ko bu mën ko diko répéter topoko diko jang waaw lolay waral ma mën ko
1: donc yow da nga don roy ñetti jankat
0: waaw dama don roy ñetti jankat
1: kanaka la
0: waaw ki ci melni seigne Karim Kébé roy nako mom la ñëk roy daarji
1: Karim Kébé
0: ak Serigne Ousmane Diouf ak Serigne Karim ki Ablaye Cheikh waaw
1: da ginaaw ñoo ñu kan nga ci jël yeesu nga xam mom nga roy nga xam ne fi tool ni ko la dégg rek dañu xam ne Seigne Moustapha Seydi kat mom ki lay roy
0: wa ni ni mom mën na ne jankat yépp maa ngi ci diggante Ousmane Diouf ak Ablaye Cheikh
1: léegi ñooñu nu ñu xamee ne yow ki nga roy Ablaye Cheikh nga roy wala Ousmane nga roy jaa man dama jàpp ne maanaam jankat boo roy nit da ngay roy kenn bu ko defee boo jàngee ñu mën na xam ne kat kii Ousmane Diouf lay roy waaye boo laalee ci Khadim Kebe laal ci Khadim Gueye laal ci Ousmane Diouf est ce que ñoom ñu lay déglu danañ xam ki ngay roy
0: waa loolu dëgg la
1: waaw
0: waaye man ki nga xamante moom laa yooyu dëgg Ousmane Diouf la
1: Ousmane Diouf
0: waaw waaye fan yëpp
1: moom nga roy
0: waaw fan yëpp moom daanaka damay
1: Ousmane xam na ne moom nga roy
0: Seigne Ousmane
1: waaw xam na ko
0: déedéet moom xamu ko moom
1: ah nit la koy roy ci xamu ko
0: waaw xëy na yàlla da ko dogal gul rek ndax nit boo koy roy
1: mosoo ko ko wax
0: mosuma ko wax nit boo koy roy seen xamale yàlla moo koy def
1: mosu naa fekk sam jaag
0: déedéet mosu ko
1: moo xam ne moom nga roy
0: déedéet mosu ko fekke
1: mosu ko fekk
0: déedéet
1: lu leen wax ci Ousmane Diouf nga koy roy
0: waaw dama gis ne dafa am yar mën a jàng te bëgg xisda yi te nekk ci lu dëggu ma waral ma ñëw topp ci ginnaawam
1: léegi lu tax Khadim Gueye nekk fi Mara Seck nekk fi jànkat yi ay ñoom Mamadou Thiam nekk fi nga taan Ousmane
0: waaw parce que Seigne Ousmane jànkat yëpp mën nañoo jàng waaye Seigne Ousmane daal dama neex
1: waaw moom da laa neex
0: waaw te ab jàngam damay bégloo
1: waaw léegi lu tax wax ko nag dama lay roy
0: waaw moo tax ma ne la xamante moom yàlla moo koy def ci jàmm mën naa ko roy ba sut ko te du tee ñu xam du tax ñu xamante
1: kon daal fi ne Ousmane xamu ne moom nga roy
0: déedéet xamu ko
1: xamu ko
0: déedéet
1: Ousmane mos nga fekke ay jàngam
0: waaw Seigne Ousmane mos naa fekke ay jàngam moom
1: fan ko fekke woon
0: Seigne Ousmane de fi ma fekkee jàngam suma jur daa mel Garas Daru la
1: Garas Daru
0: fa laa njëkk a fekkee ay jàngam
1: boobu mënu ko woon wax na dama lay roy
0: déedéet
1: ndax lan
0: ndax yàlla dafa dogaloon man ma may doog a dugg ci xasita yi ndax nit boo koy roy nekkul ne tey rek da nga koy dégg ñëw mu jàng benn heure nga ñëw jéem ko naan fekk ko mu toog nga naan ko yow laay roy daanaka boo ne ko yow laay roy day mel na ngay wut bës te man moom yàlla dafa dogal bës boobu moom utuma ko man li ma dëmmali mooy dama gëm ne man xasita yi mën naa ci am lu ne
1: ah jànkat yi ñu roy jànkat bi mel na Seigne Khadim Gueye am na ñoo xam ne dañuy roy Seigne Khadim Gueye bu ñooñu buñ toogee buñ jàggee ci kanamu Seigne Khadim Seigne Khadim dana xam ne kii dañ la koy roy
0: waaw loolu yàlla da koy def ci nit tey ji bu may roy Seigne Ousmane ba mën ko sut ko mën na maa fekk ndagaaru may jàng ku ko dégg danaan Seigne Ousmane mooy jàng bala ngaa xam kii jàng faw nga ñëw ba ci baas bi
1: faw nga ñëw ba ci baas bi
0: waaw léegi moom bu ñëwee ba ci baas fekk may jàng su ma paree dinañ nuyuwante gën a jàppwante waaw ndax foofu la yàlla dogale sunu xamante
1: kon fi ñu isaa bi nii daal sa yoonu bopp nga yor
0: waaw fi ñu toll daal moom maa ngi sama yoonu bopp daal moom
1: yaa ngi si yoonu bopp
0: waaw
1: sa yoonu bopp nga jël isaa bi
0: waaw
1: da ngay fayeeku wala da ngay fayeeku
0: déedéet fayeeku moom defuma ko moom
1: fayeeku
0: déedéet
1: ndax fayeeku
0: dama caa tollagul rek
1: ah tollu jànkat ngay amu tolloog ñàkk a tollu fayeeku koy maanaam bu fekkee da ngay jàng moom te am na ñoo xam ne ñu ngi sa ginnaaw di la aw ñooñu da nga war a fayeeku ndax boo fayeeku wut ñu topp sa ginnaaw am na ñoo xam ne buñ faraanee aw bu bëset li ñuy joxe ci baas bi loolu mënoo ci am ñoom ñu am ci kon faaw nga am loolu laaj xëy na da nga naan danul bari waaye fayeeku mënta ñàkk ndax jànkat bu ndaw beeg bu mag bi ñëpp a yem kon faaw nga laaj ni man kat ñi may àndal maanaam duma laaj lu bari waaye ñi may àndal faaw nga jox ma loo xam ne buñ paree danaa leen ko mën a jox ndax nit ku mel ne Seigne Mamor mais xam nga moom day ñëw waaye toppeewu la ngir ab xaalis waaye toppeewu la dara lim la toppee mooy xasita yi rek la toppee waaye nag du ceegi ne faaw boo jàngee pare faaw nga jëkkit dara neexale ko ko mooy tax bu ëllëgatee boo amee programme boo leen wooyu ñu sawar
0: loolu dëgg
1: waaw
0: waaw xam nga boo gisee li tax ñun fayeekuñ boo gisee li tax ñun fayeekuñ
1: waaw
0: man programme bu may jàng
1: ah
0: mën naa ne yoon bi ma njëkk a génne jàngi
1: ah
0: man ma yegati sama wèr don fayeku wèr
1: don fayeku wèr
0: ma jël auto bi
1: waw
0: ma len fayal pass aller ak retour
1: lol do metti ci yow
0: waw ngir am señ bi rek
1: waw am señ bi mom baxna
0: waw
1: waye jankat bo xamne mo wara jangi
0: waw
1: ni war ko fay
0: waw
1: mom moy jël alalam diko def non da xana bari jankat diko def
0: ah waw xeyna bari wul waye comme lima la wax rek
1: jankat yi ma gis legui rek bo len mu jëlé pour nga né ma ku melné ma mor ya wara fanané guddi gi ma mor mom bala déplacer kërëm faaw mu laaj da nang ma jox nangam ci auto bi momay jël ci dalu kay bi ya da koy lijeenti ba paré yëkëti dara jox ko waye du jël xaalisam du ci financer ci jël xaalisam financer ko paré dem jangal la woné ko wat ñew ah man lool xana gisugo mo jankar yu ko defo
0: wa lool mu deug la
1: wa
0: xam nga kuy soko doon
1: ko soko door
0: bokul ak ki doon ba paré
1: wa ko doon soko door
0: wa
1: légui nak da nga man
0: ah ñu ngi sante yalla rek
1: wa ñu ngi sante yalla
0: wa ndax ñaan nañ yalla buñu démé ba toll fi jankar yi toll
1: wa
0: sunu buntu kër ku ñu fi na ra génné
1: am nga menacer wala
0: du yomb
1: am nga menacer am nga
0: menacer
1: wa
0: par exemple
1: menacer xumako ko xamné manam tay ku soxla suñu musuba sen moy dem bu la woyé nga rek demal ci sama menacer moy waxtaan ak mom moy te menacer ba nga ko yobal moy waxtaan ak mom ya dal day waxtaan ak menacer bi yow jang rek nga ci am moy fayé ko moy laaj moy def lepp
0: waaw lolu don nañ ci jotta def ben riño
1: ah
0: ndax waxnal sama biir wax né ñun dañuy soko doon
1: da nga soko doon
0: waaw
1: ah
0: bis bu yalla demay ba dembali ñu ba nga xamanteni tollu nañ fofu don na ci waxtaan ak jëm ji di serigne amdi mom la joxone programme bu tok nañ dara ja waxtaan ak mom maneko programme comme que yalla dogal na ñi dem bay tambalé genn képp ku mu woté programme amuma dura wax ak mom dina ko jox sa numéro nako wol serigne amdi yoy mom danaka fum nañ ñi dem len rek dañuy dem waaw mok jëm ji ndax man fuñ ma joxone rek damay dem ndax fuñ dama fi rek mané fofu la
1: da ngay may ay ngonto yoy da ngay may ay ngonto yoy
0: damay
1: may ay ngonto
0: ay ngonto waaw damay may ngonto kay
1: damay may ngonto
0: waaw
1: ngonto yoy jek jek rek gis na dama la may ngonto wala mala koy ñaan
0: waaw bari na ño xamanteni ñom ñomay ñaan ngonto
1: ñom na la koy ñaan
0: waye man mom musuma dox ci kaw suuf ne diw kay ma may la ngonto
1: waaw
0: musulam mom bama di musufa ba legi
1: ah lolu way ñu dara di kay may la ngonto
0: waaw waaw du dara waye xam nga li nga laaj rek la la tontu
1: waaw
0: waaw
1: ah kay may la ngonto way ak ñu dara rek dama xam lam nit mom bu fekke li ngay jang xisdi ci dubai gis ku melne man dama ousmane dama lay may ngonto lolu dama japp ne man bama ko waxe bekk la japp
0: du wer wer
1: ah
0: deug la ndax yegg la
1: waaw yegg la lolu nak dama fara deg ñu ne boko fara def kenn dalay dana na da nga bëggum jang wala da bëggum lolu am ni koy def sax da nga bëggum jang fekk na du bëggum jang
0: waaw
1: waye nak bëgg xassité yi mo mel nonu waye bo dajé ku mel ni man nga ne ma dama lay may am gontu la tax nga ne dama lay may am gontu yeug ba nga wax lolu man marna wax yeug bobu contant ci waaw
0: deug la
1: waaw te bari na jankari bari yo xamné ñaaré bo la ñaané gontu wala doon xaar sa nga ñaan len ko da ngay jek jek rek mu day ak diwna ko dana may ngontu lolou ñeeg yow bam ci am moy bëgg jaagam rek xass ni seigne touba
0: waaw deugul deugul
1: waaw waye ñoom limi mu koy may tamit war nga xamne ki li tax mu di la ko may mayew la ko dara ngir deug bëgg xass day rek motax mu may la ko
0: waaw
1: non am na ño xamne bo day may ngontu radio yi mo koy indi moy jënd café ga moy def lepp da lolou bëgg rek mo mu neeg motax man la dara neeku ci waaw seigne mousa sen kurel bi nga xamne ño top sa ginaaw bo amé programme wara jang ci nan ko koy wajalé
0: kurel bi
1: ah
0: suma amé programme
1: ah
0: dama tiji ben groupe
1: ah
0: bo xamé ci lañu dégandi ñun ñëpp
1: ah
0: programme bu mu am dama ko jallé ci groupe bi
1: ah
0: boko dugulé ci groupe bi ñëpp jot ci boko défé kenn ku ci nekk da ngay soñu sa bop
1: ah
0: xamné bis sangam
1: ah
0: am nañ programme
1: ngel programme
0: waaw bari na ndaw ño xamanteni sax ñom buñu amé programme ñom ñoy yakamte sax bis bi ñew waaw tax tay ji bu yalla dogalé ñi dem ba mëna genn di jangi wu rañu santat suñu koñ di arafat ndax ñom ñoy ñi jappalé ci lepp xébu ñu ci dara bañ nañ ko bu fuñ taxaw di jang dañ nan jankata arafat bi lool lañ wax xam nga lool rek lu reey la
1: mustafa fanane guddi
0: Goudi waaw mosna ko fanane mom
1: fok fanane won
0: goudi de fimako mosna fanane tayba cieken la
1: tayba cieken
0: waaw
1: fanane ko basset
0: waaw
1: bob lañ la fayen wala
0: ah
1: bob lañ la fayen
0: dañ ma
1: fayen
0: mën na dañ ma neexal rek
1: wa dañ la neexal
0: lima la waxon sama biir wax rek
1: waaw waaw fok dal ko tek fanane
0: waaw
1: waaw ben bis bob rek la
0: waaw ragal na ni ben bis bob la de mom
1: ben bis bob rek la
0: waaw sumu juum
1: waaw kon dal fini na sey programme lepp lepp ci Touba gi rayam da nga genn waaye fini ni ci Touba gi yam
0: waaw jamono je mom Touba la yam
1: bu Touba sey Mousba Sen am nga soppé wala amay soppé groupe soppé comme le melne daara soppé wala groupe jërafal la sosal la groupe soppé wax Seigne Mousba Sen lañ ko sosal
0: waaw groupe soppé dé amna ci ben mom
1: waaw
0: amna ci ben groupe
1: nga ci ben groupe
0: waaw
1: ndax mën nga ñu wax ki jité groupe bi
0: ki jité groupe bi Serigne Fallou Thiam la
1: Fallou Thiam moko jité
0: Serigne Pam Ngom
1: waaw
0: ñom ñoy jité groupe
1: mom moko jité ok kon Serigne Moussa bu defa rek da nga daal yëkëti jangum aw bu defé nga nak sa gaay ngeen daal yëkëti bëggal soppé baaxa baax bismillah
2: يا الله

0: sing masalah. Maka ikan bukan harik bagi dan juga di ubi lingbi kerja dengan manajer cekat dengan duit sisa duit di senar serada mahu ibu mukjau kogi sing masalah jangan mana halal kan katrian duit sisa duit di senar serada manajer jarci ibu mukjau kogi bukan hanya shopping yang hamne yang kita juga sing masalah sen kijang mam salam mam sing masalah erbi dah mulai dah majuk eru sing mam macam ni kun jalan bawa mam salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Sing bidang ref?
1: Alhamdulillah.
0: Yang lagi siar bah yang jam.
1: Alhamdulillah. Bang Muhammad Sahro.
0: Mana?
1: Wah.
0: Mana fikir dia kedai muda kau kiri?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, alhamdulillah terdetek.
1: Oh, ada pelan.
0: Sing sing jil kau sing masa?
1: Wow.
2: Wow.
0: Wah lang mom, jil kau?
1: Ah, masa wah.
2: Baki wala.
1: Nyala ziar bah wah.
2: Ay, nak nuker salika.
1: Di ziar kiri menyinggahan kau.
2: Wow.
1: Halo.
2: Halo wah, malay dek wow.
1: Nyala ziar bah wah.
2: Nyigi doli ziar ber.
1: Bila tu insya Allah di waktu yang selalu datang.
2: Masya Allah.
1: Wah, di rafat tu nyigi kiri menyinggah antar nyam simbak keval nyam di mamudra ni.
2: Masya Allah.
1: Ari kontak dengan saya dengan lep waktan saya dengan saya nara fitla Allah
2: masya Allah.
1: Ari binaan yang lagi nak yok sebeliye.
2: Masya Allah. Amin berkat sinjalu.
1: Kita akan khadim.
2: Amin.
0: Maka ijar jaf baku mami kau jaf berbah. Kata dengan duit si sahut duit senaf serada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Tahu kilu bagi ni jaf berbah.
0: Señ bi bal ñu wax ñu turu fay waté
1: allo
0: wa bal ñu wax turu fay waté
1: Fallu Ndjay la Touba Arafat Samb Koutal Mubarak
0: ah señ Fallu Ndjay señ Moussa jël ko
2: waaw señ Fallu Ndjay ma lay ziaré
1: ah señ Moustapha
2: señ Galas
1: señ Moustapha
2: waaw señ Galas Ndjay
1: ba xam nga ni sigil nga wax Arafat té contane nañu bu baaxa bax
2: ah ma sha Allah wax deug yalla ma sha Allah
1: bëgg nañu dé
2: wallahi ma gëna bëgg
1: émission bi avant ñuy commencé ñi ngi tok di la xaar ndax xam nañ ni bo ñëwé rek di nga fi di nga nekkal sëriñ bi di nga nekkal tamit Arafat fofu ko tok
2: ndossane lu wër
1: waye képp go xamanteni tay ya nga déglu radio bi déglu Seigne Moustapha Seigne Moustapha yow da nga am yermandé
2: wallahi
1: da ngay jang gratuite
2: ndossane
1: mais bis ni ki tay à partir de 11h wax dëkk fa yalla Moustapha kep ko xamanteni wolte nala pour nga jangal ko Moustapha na yekati même boudé mëno waxale ak mom bu fekkante ni fukki jooni wala moy fukki jooni wala mu upp ko tambu tek ko sa loxo ndax xassay di Serigne Touba yi ku ci liggey da la war di la jappalé
2: machallah
1: waaw ndax té man yaama gëna xamné magal Touba li gëna bari suñu kër fi ngay jangé
2: deug la
1: yalla nak mo dogal jamono biñ fi jangé ñu doon am jafé courant lolu motax mu soofé fanane bu bëttëk gis nañ sa taxaway musu ñu la sante dara nga bañ ko
2: ndossal
1: yalla dogal na suñu kër do fi jog ngay and ak suñu rak di and ak suñu rak yi nga xamanteni ñun ñoo bokk nday ak bay
2: ndossal
1: wa lima daan wax rek
2: waaw deug la de
1: da nga am ay wajur tay wax bi yalla da nga yaru kar ma sha Allah motax il faut di ñaanal la yalla defal la tawfiq
2: ak
1: borom bax nga
2: amin barkam seigne salew
1: waaw man duma nangul ben jangkat gënda for ndax yow xassay yi dang ka gëm
2: ndessal
1: waaw da nga gëm xassay yi
2: lu wër
1: waaw te kar ma sha Allah sa bat neex na yalla na yalla sam la sam sa kaddu bu baxa
2: ba amin barkam seigne salew
1: en tout cas wote bi wote walel na sama wa keur ñep ndax ñop ñep ñi ngi tok di la deglu
2: ndessal
1: ñep ñi ngi tok di la deglu
2: waaw
1: sama mam fatti la ngi ni tok jakkal radio bi ñom bass ndjay ñom dele ndjay ñom amissile legui la fi joge
2: ñom
1: taado ñom penda saw ñom ñep ngi tok di la deglu
2: billahi ndessal
1: waaw
2: lan neena la ñom ñep
1: en tout cas deg nañu contane nañu
2: waaw nuyul ma sama yaay mère fall tamit mom
1: dinako deg inshallah
2: dinako deg
1: en tout cas dal wa Touba Arafat Samb Koutal Mubarak ñep contane nañu
2: machallah
1: dafa na fi ñoo nit gisuma sa papa ak siare waye ñomit bëj nañu lool
2: ndessal
1: au passage ñomit ay dekk ndoy neexa nekkal lañu
2: ndessal lu wër
1: wa kep kuy deg radio bi dal ñi ngi leen di xamal ni leen Moustapha mom suñu Moustapha la
2: wallahi deug la
1: waaw ndax te du jox suñu kër té mok sama ay rak ñoy and gu deg beccé
2: wallahi du wër
1: waaw té man dama sétlu ni ay kilifa rek ngay andal ay borom xam xam rek nga ku ci melni sey cheikh Seigne Cheikh Ndiaye yor daara bi alcorane bu mag papam di wali bu mag
2: ndaysan
1: man lima gis moy yow ay kilifa rek ngay andal te ñu deggu rek ngay nekkal lool nak manam
2: wallahi deug la de lu wër
1: waaw ñi ngi lay jaajeufal bu baaxa baax dila wax nga gëna koor koorlu
2: amin barkem seigne sallu
1: gëna koor koorlu nga gëna am fulla ci li ngay def
2: amin barkem seigne sallu amin
1: waaw nga gëna am fulla ci li ngay def suñu xol dafa sedd nak
2: amin
1: fess quoi deug
2: amin dila ñaanal bu baax yow
1: ñi ngi lay jox soxna ndela ñay tamit mo sanni ci ay cadeau deug
2: ndaysan waaw soxna
1: gëre jëf
3: assalamu
2: alaykum salaam
3: waaw seigne mustafa
2: waaw soxna ndela
3: no def ma ngi lay ziaré
2: non ko sale ka allo
0: okay jerejeuf ngoy jajeufal ba soxna soso xamna dafa dag xamna na jaarat ci 88 628 1902 assalamu alaykum
3: salam
0: soxna sina def
3: ngi lay ziar bu
0: baal ñu wax ni tour bi afi ngay woté
3: lay khadige Touba Arafat
0: ah soxna lay khadige Touba Arafat wa seigne mossa jël ko
2: wa assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
2: soxna ndey xadi
3: wa seigne mossa
2: ma ngi lay nuy di la siara
3: ngi ziar di la dige
2: machallah content nañ bu baax
3: dina wax nañu wa arafat bi content lay ci yow
2: ndaysan lu wër
3: amna lo suñu borom yokku
2: amin
3: wëral baat bi duggal fani
2: amin barkep seigne salew
3: yo bëgg eggu ajo fe borom ci ba eggal
2: amin barkep seigne salew
3: wax bu yalla content nañ bu baax
2: amin barkep seigne salew
3: ñu ko dëkkal
2: ndaysan lu wër
3: ñu jaay ñu andal yépp ak ñepp ñu téel émission
2: ndaysan da nga baax rek billahi
3: content nañ bu baax
2: dima nuyu sama ni yaay bu baax
3: suñu borom yokku lepp
2: amin
3: ñu dal fan di yoro ci
2: amin mom ndaysan da baax lool
0: okay jërëjëf bokk mom doon woté ci Arafat ñu koy siar baaxa baax ak wa Arafat ga nek yeb ñi leen siaré man nga jaar ci 88 608 1902 ku bëgg jokk Seigne Moustapha Sène mo nek suñu gan fi ci ben FM assalamu alaykum Seigne bi ka dëgg tuti ñi ngi délo siaré bal ñu ngi wax ñu tour bi ak fi ngay woté
2: waaw balandé waaw Seigne Cheikh waaw assalamu alaykum waaw Seigne Cheikh ma ngi doli ziar bor sant rek alhamdullilah ma sha Allah
4: content na bor
2: ah ma sha Allah ñoo gëna content lool
4: suñu xol set na yow mu wax dëgg ci Allah ben la xamé ba tay ma suñu xam ci lenn lu dëgg sëriñ bi
2: déssa dëgg la dé
4: da nga waye wax deug fell la sa lepp dang ko jëmulé ci nama liggéey Serigne Touba ak Cheikh ba ñu ñaan nak ci barke Serigne Touba ak Cheikh fa suñu borom yokku la
2: amin
4: non la lay xaaré manam fi barke fall mom maal mi xolam waye jëw na suñu amé ma ñu ngi xaar ba sama so ko ñaan fa ba mo
2: ñam li waaw
4: yi ñepp mo gën na defal tawfiq serigne bi dima leen ba ngeen ag ta agala dara bañ leen ngal encore
2: amin barkep serigne salew
4: barkep serigne touba xerafal wax deug yalla ma sha Allah mom deug nit ku bax dal xamna mën na ko sédel
2: amin waaw ma sha Allah
4: tay xamna ay awkat mom gëm na adna ba adna dañ mom kenn gën lay awkat na ay ko awkat yo xamna mom wax deug yalla alcorane lan ba nas mom nañu lekke
2: ndaysan
4: bis nek ñu ngi leen di xaru bari ma sha Allah
2: waaw ndaysan
4: ñami di wax deug yalla di ay nit ñu baax ño xamé neexna wa dekk lool
2: ndaysan
4: di ay nit ñu oyof ndax li rek wax deug yalla preuve la ndax bu leen neexon tay ñu ne ñom ci daara da waay sax baax ak bëggul baax oyof ak nagul ñepp kenn ko nek nga nangu am atteram
2: ndaysan
4: mo waral wax deug fa yalla ñoo ñu mëna and ak yow ñepp di la deglu
2: wallahi
4: ñu dal content nañ ci seen jëm ci seyit ñoo ñaan ci barke Serigne Touba Xerafal yalla ngeen agata agale te dara bañ leena gal encore
2: amin barke Serigne Sallou
4: jere jeuf content na lo
2: amin neul ma yaay fal yépp
4: machallah
2: wa baxna waaw jere jeuf
0: okay jere jeuf bokku momu ñu koy jaajeufal baaxa baax 88 608 1902 yeen ñi nga xamne soppé Serigne Moussa Sène ngeen mëna jaar ci bu mu jog 88 608 1902 Salaamaaleykum
5: maaleykum salaam
0: soxna sina def
5: maangi sant Moustapha Sène
2: Bakibaal
5: man la dama
0: yokal sa kaddu soxna ci tout
2: yow la
6: man la daba ci am la daba ci am
2: ya daba ci am waaw ya daba ci am ci Touba Arafat
6: na da
2: sante gërem yalla bu wër
6: kontan nañ de wax deug
2: yalla ah machallah machallah
6: yalla na yalla la fa ci tax setan
2: amin amin amin amin amin amin amin barke ci salew
6: jerejeuf
2: amin amin amin nuyu sama papa bu baax
0: okay jerejeuf mbok mom ñing koy jajeufal baaxa baax doon wote fele ci Arafat 88 628 1902 man nga jaar ci bu mu jokko 88 628 1902 salam alaykum salam alaykum sono ci bal ñu nga yok kaddu gi tout rek
7: wa la nga def
0: ñi ngi sant baaxa baax
7: man na ndaykan
0: ndaykan musu wa
2: jox wa sono ndaykan
7: wa na def
2: sant yalla baax alhamdullilah
7: sen jali
2: jam rek ma sha Allah
7: ñu lay bëgge de le ciaré
2: ma sha Allah ma sha Allah
7: di rafet la kaddu bu baaxa baax
2: ma sha Allah
7: di ñu ñu ñu ñepp dañu bëgge bo la ñu wax sun xol yépp ta toy
2: ndaysan ndaysan ma sha Allah
7: ma sha Allah ma ngi la ñu dikkatal fi te yo tay
2: Daysan daysan deug la de
7: ah sant
2: na sant
7: na yalla yegal ci ñu
2: jëf amin amin barke ci salew
7: yaro nga am nga tejj
2: amin amin amin amin amin
7: inshallah ñu yel ma ñi nga andal yépp
2: amin amin amin amin
0: okay jërëjëf ñu koy jaajeufal baaxa baax soxna soos dañu woté ñu koy jaajeufal baaxa baax 88 608 1902 moy bu mu jokko gi yeen ñi nga xamné soppé cheikh Moustapha Sen ngeen man nga jaar ci 88 608 1902 ci musuwa erreur bi dama nuru won erreur soxna mbaj moy erreur bi nga jagg
2: sañ bi mo ñu xawlaal rek ngay na erreur ki la de
0: erreur kan
2: erreur sék la
0: erreur kan
2: erreur abla sék la abla sék
0: wa ñu jël mbokk mi bardo ci dogo xof salam alaykum salam alaykum
8: salam salam
0: sonu sna def
8: maay
0: fi wo wote
8: Touba
0: Arafat
8: Touba
0: Arafat wa ma lay ñaan musuwa jël ko sonu ngay
2: ñaan wa assalamu alaykum
8: allo
2: wa allo wa allo wa
8: Moustapha Mare
2: sante yalla bu baax alhamdullilah
8: kontan nan
2: kan la
0: ngay ñaan
2: sonu ngay ñaan
8: wa ngay ñaan
2: ngay may lay ziaré
8: waxtani de ne
2: ah ma sha Allah wax deug yalla ma sha Allah ñoo gëna kontan lool
8: kontan nan
2: ñoo gëna kontan lool
8: Allo
2: allo waaw allo waaw
8: mané waxtani ni
2: waaw ndaysan machallah
0: wa koy soxna ngay ñang momu ñu ngi koy jaajeufal bax ma ngi siaré seigne Moutakha Thiam way ma ngi siaré seigne Ousmane Diouf waaw ñu jël bokkum assalamu alaykum assalamu alaykum
9: alaykum salaam
0: seigne bi ñu ngi siaré
9: ñu ngi delu ciar
0: bax yokal kaddu gi tout rek
9: allo
0: allo waaw ma lay deg yokal tout kaddu gi waaw turbi ak fa wote
9: modou jay touba
0: han
9: modou jay touba
0: modou jay touba arfat musu wajjal
2: waaw assalam alaykum wa allo waaw allo wa allo waaw ma lay deg bismillah baki balla wa ñu ngi dolat ciar wor wor allo waaw ma lay deg waaw
0: ni ngi lay deg
2: allo
9: allo
2: waaw mbacke ball reso bi da mi day daw de
0: waaw koy bu fekke da nga nek fo xamne am reso da ngay dem fo xamne da nga fa meuna am ki bi 88 608 1902 moy bu mu jokko gi man ngeen jaar ci 88 608 1902 88 608 1902 moy bu mu jokko gi yeen ñi nga xamne soppé seigne Moustapha Sen ngeen mën ngeen jaar ci 88 608 1902 seigne Moustapha
2: bakka na
0: erreur bobu erreur cheikh na mbaj lama jox la
2: du erreur cheikh na mbaj
0: erreur kan la
2: erreur Abdoulaye Seck la
0: Abdoulaye Seck nan la jangé
2: soñ mi mo ñu xawa japp rek
0: waaw ndaysan
2: ndax ma gaay mi andal yépp dañu soñ ñepp
0: ah dañu xawa soñ
2: waaw
0: Abdoulaye Seck kon manam cheikh na mbaj man nga ko roy
2: cheikh na mbaj deer rek mënu ko roy mom
0: mënu ko roy mara Seck nak
2: mara sekki mur mu ko ral
0: kon jangal dal abdoulaye sek rek nga ci meuna ray
2: deret
0: kan kan nga ci meuna ray
2: meuna ray ousmane diouf
0: ousmane diouf
2: waw
0: kesse
2: meuna ray mamour thiam
0: xarit day nak
2: xarim geey mën na ko roy
0: mën nga roy mamar thiam
2: mamar thiam mën na ko roy
0: xamna ci karam ci di nga ci di 88 608 1902 mën nga roy jaar ci bu mu jokko gi 88 608 1902 yeen ñi nga xamne soppé seigne mousba sen gene mën nga roy jaar 88 608 1902 bay siaré seigne moutakha thiam seigne ousseydou diouf bay nasiru ndaw ma ngi siaré bax bax fa fe ci arafat ak mbolam ko xamne yaangi yow arfar rek ngi lay siaré bax kon bokk yi mën nga jaar ci 88 608 1902 mamar thiam mën ko roy
2: waaw mamar thiam mën na ko re way nak mom limu ci mënum taxoko ki mom
0: waaw taxoko li
2: ndax répété wu ko gaay motax
0: arep ko gaay
2: waaw waay man
0: mo dal ba ko repetou rek do ko meuna roy
2: man meuna ko roy mais dama ko repetou rek gaay
0: waay mo gaay
2: waaw
0: ba ko repetou la gaay ding ko meuna aw
2: waaw deret ding ko
0: meuna amay gis jankar yo xamne dañuy jek jek rek fiñ tok sax meuna fay genné cassette
2: waaw mo amna mom
0: ah amna wax ne fiñ tok meuna fay genné cassette tam duñ ko repeté
2: lool nak lañuy ñaan yegg fof
0: waaw yow koy dem ko wara fexay yema man nak
2: waaw mom dal Ousmane Diouf dal mom lañ meun ak Abdoulaye Cheikh ndax ñom lañ yag top
0: mo ngir yag top
2: waaw
0: seigne bay fall tion bo amé programme wala nga am programme lan ngay def da ngay baye programme seigne bay fall wala
2: waaw bu seigne bay fall amé programme am programme da may baye programme seigne bay fall
0: ah xana du sa jewri
2: sama jewriñ la waya yalla dafa dogal may top ci kawam
0: aha
2: ba yalla may ma touti lo xamanteni mën na ci am programme
0: aha
2: su mu jame programme lima ci waxtan ak mom
0: ndax
2: mom luma ko wax mom danaka du ci tek bat
0: aha
2: luma ko wax mom dana mënon
0: 88 608 1902 ma ngeena jaar ci bu mu jokk 88 608 1902 88 608 1902 kon xamna damay daal di jox kaddu gi seigne mamour seigne mamour damay daal di jébal kaddu gi rek bu ko fay mara dem na ni ndox tuti rek ah seigne mamour bismillah
10: jërëjëf ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax Serigne Ousmane ak ñi nga xamante ni ñi ngi doon ànd ak ñun ci jotaay bi ak sunu gan gi nga xamante ni moo tey moo nekk ci studio bi ñi ngi koy jaajëfal bu baax a baax Serigne Moustapha Sène ni mu koy waxoon tey moo doon sunu gan tey ci rajo Benn FM ci 106.0 ni ñu ko baaxoo defee mboolem jànkuwante xasit yi nga xamante ni ñoom lañu àndal waxtu li nga xamante ni moom lañu taamu woon mu yegg si jotaay bi waxtu ñëw na ko loolu moo ñu ëppal solo ci jotaay bi ndax am na ñoo xamante ni bala ñoo ñëw dañuy tardé lu bare bare nga xamante émission bi sax bu ñëwee dañ koy bëgg annulé waaye liñ ci un peu le sens mooy waxtu bi nga xamante ni moom na ko waxoon ñëw na ko kon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moo Serigne Ousmane Ndiaye tamit dégg ngeen man commencé ba léegi laa ji teg na ko ci yoon moom it li muy tontu teg na ko ci yoon ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax ñi nga xamante ni ñu ànd ñun ci rajo Benn FM ci 106.0 ak ci 3W20.sunfm.com rajo Benn FM Touba ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi sorodab yéen ci émission pencum jàngut xasit yi di am ci rajo Benn FM ci 106.0 talaata bu jotlay doon 22h jàpp 23h30 Serigne Moustapha gis naan soppi yi ba nga doore ba léegi ñu ngi ànd ak yow jotaay bi ñoom it di woote ñoom it xam naa ne am nga loolu leen ji ndax ñoom it heure bi daan fekk ñu dallu bu yàgg yàgg te ñu ngi ànd ak yow jotaay bi ci jëmbun ñeneen ñu ci yoon bi di ñëw ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax Serigne Moustapha dégg nañ sa waxtaan ak Serigne Ousmane waaw ñu arrière tout rek ginnaaw bi ngay jógee ci Daara Dia dëgmal liggéey bi ci sa biir kaddu noo ko dundee ak boole kaag njàngam xaside mi noo ko dundee waajur yi nga xamante ni ñoom nga bàyyi ca wala boog ñoom nga fekk si ci kër gi te ñoom boo ñëwee li ni gën a tàmb ci ndaw li mooy mu dem liggéey yi yow nga ñëw dëgmal xaside yi noo ko dundee waajur yi ci ñeewantal gu la doon ñeewantal guddee gi ak fanaan àll gi ak léeg-léeg sax ngay dem ba xaajal guddi gi ñëw noo ko dundee waajur yi ci kër gi
2: waaw wax dëgg yàlla ni ma koy dundee ñoom mën naa ne macha allah ndax fépp fu may génn dama leen di tàggu ne leen bu ma jëmee programme ni leen ay jàng laa jëm bañ na ko dañ naan ma boo demee ba ci bund kër gi defal lii defal lii defal lii kon xam nga loolu ki la bëgg donc moo la ko mën a wax loolu ngir bëgg nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm ndax fépp programme bu ma mën di dem bu ma guddee dina yëg téléphone bu woo ma laaj ma ba xam ci fu ngeen toll su ma waree fanaan ma ne ko damay fanaan bu ma waree ñibbi si ma ne ko damay ñibbi si guddi du ci teg lenn lu dul yoonu jàmm su ma waree ñibbi si kon nag awuma seen fay waaw ndax dem nañ ba nga xam ne fu ma génnee seen xel day dal ndax xam nañ buñ génnee bu ma génnee fu ma jëm xam nañ ko bu ma guddee xam nañ fu ma ne umpale wuñ ma si dara umpaleen ci daal waaw
10: tarkala amna solo 88 628 19 02 dégg naa nga wax doon nga ànd ak Bayfal Thioune ndax tey jii mën nga maa liwal Diawrin bu dee am nga ko kan mooy sa Diawrin fi mu doon ci njàng xasida bi
2: waaw sama Diawrin moom mën naa ne Ousmane Diouf la
10: sa Ousmane Diouf mooy sa Diawrin
2: waaw
10: Diawrin maanaam mooy ki nga xamante moom nga taxawal di ànd ak moom mu jàngal la mën naa ne mu jàngalam jàng xaar mu jël mbokk mi 88 628 19 02 mbokk salaamaaleykum
11: aleykum salaam rahmatulah
10: tur bi ak fooy woote
11: Serigne bi ñu ngi lay ziar bu baax
10: ñu ngi doon ziar bu baax
11: tombali Mamour Dramé lañ koy wax
10: Serigne Mamour Dramé
11: waa di woote diwaanu Kër Niata dëkku Serigne Moustapha Sen
10: aja bisimilah xaaral jox la si mosuwaa
11: dëkku Guddoom
2: aleysan salaamaaleykum Serigne Mamour
11: Serigne Touba ñu ngi lay ziar
2: Serigne Mamour ñu ngi doon ziar bu wër
11: ñu ngi def sant
2: sant gërëm yàlla bu wër alhamdulilah
11: kontaan nañ kontaan nañ bu baax déglu nañu émission bi
2: macha allah
11: say jaar jaar am na solo lool
2: macha allah waaw macha allah
11: allo
2: allo waaw allo maa ngi lay dégg waaw
11: nañ ko say jaar jaar am na solo lool
2: ndeysaan ndeysaan
11: waaw yàlla na yàlla dina dëgëral baat bi
2: amin amin amin barke bi sañ
11: say feex
2: amin amin amin
11: lépp lay yéene ci liggéeyal Serigne Touba ci xasidaam yi yàlla suñu borom defal la ko
2: amin amin amin amin
11: yàlla yëggal naal yëpp
2: amin amin
11: may la tawfiq ak tawfiq
2: amin amin amin
11: wax dëgg yàlla kontaan nañ bu baax comme li nga wax rek tam yëg yow tamit yaa am yëg rek toujours da ngay dugal lin bi dugal sa audio
2: waaw
11: di fàttali émission bi kon suñu mën nañu def le tout jéem a woote
2: waaw dëgg la lu wér
11: feñet suñuy kàddu
2: ndeysaan ndeysaan dëgg la
11: waaw ñu ngi tudd jégalu bu baax a baax
2: macha allah macha allah kontaan nañ bu baax
11: yàlla na yàlla defal jàmm
2: amin ci barke Serigne Saliou ñu bokk
11: baax na seen
2: jërëjëf jërëjëf nuyul ba ñëpp
10: jërëjëf ñu ngi koy jërëjëfal mbokk mi fu mu doon wootee moom
2: waaw sama dëkk la ñu wootee Kër Niata
10: Kër Niata
2: ca Thialum waaw
10: ca Thialum
2: tala Guddoo
10: aja Ousmane jox ma kooku mbokk salaamaaleykum
12: maaleykum salaam sëñ bi
10: soxna si tur bee fay wootee
12: soxna mi si la yaay Fall bi
10: aja bisimilah si musuwaa
2: waaw salaamaaleykum
12: sëñ Moustapha ziyaare naa la
2: waaw ñu ngi dolli siyaar wër yaa ami si la
12: ziyaar naa la baax baax sa yéegu waay kaffi kawe
2: amin amin barkeem Serigne Saliou
12: la ñaanal jàmm si waa commencé Rafal
2: amin amin amin amin
12: nga bëgg a toll yàlla commencé Rafal suñu Touba yegg la jàmm ak salaam
2: amin
12: amin commencé Rafal nga yar am ngay teggin
2: amin amin amin amin amin
12: yoon Serigne Touba dama ko si nekk taaw nga am yar amit teggin tam nga ko
2: amin amin amin
12: ñu leen mat yaa jox na leen cëréb yaa ñu leen jox mat cëréb baa jox na leen jox
2: ndeysaan ndeysaan
12: yàlla yàlla defal jàmm
2: amin
12: nga bëgg a yegg yàlla nam nga fay yegg
2: amin amin barkeem Serigne
12: Saliou ñu dégg borom baa di baax yëpp yàlla nan la fa dégg
2: amin amin amin amin amin amin
12: yéen ngi ko
2: yaa ko amin amin amin
12: yàlla yàlla fay jot
2: allahuma amin
12: musal la làq la fu làq yëg
2: allahuma amin
12: amin am nga yar ngay teggin te loolu rek la bëgg ci doomu aadama
2: ndeysaan amin amin amin
12: mën ngaa def ak képp mën ngaa def ak gone yi mën ngaa def ak mag ñi
2: ndeysaan ndeysaan
12: te loolu yar moo la koy jox tam nga ko nag
2: ndeysaan
12: billahi wallahi yàlla lay defal
2: jàmm amin amin amin amin jërëjëf jërëjëf
12: laa ko tibbee nag ndax am nga yaram ngay teggi
2: ndeysaan jërëjëf jërëjëf
12: loolu rek la ñuy fonkee ni tam nga ko
2: jërëjëf ndeysaan
12: waaw
2: jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf
12: yàlla defal jàmm
2: amin amin ñu bokk jërëjëf
10: jërëjëf soxna si génn léegi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom fu nu ma wootee
2: kon ba lay wootee kër
10: Arafat
2: Arafat waaw
10: tarkala ki nga xam ne moo doon wootee Kaffrine léegi côté Kaffrine ba am na lien bi mën la dugg rajo bi
2: waaw am na lien bi waaw
10: amaan ko lien
2: amaan naa lien
10: kon nag ñu ngi jaajëfal mboolem ñu faree ci diwaan ba ñoom ñëpp di bàyyi xel ci 3W20.sonfm.com Serigne Mbacke Sarr ci diwaanu Willy Ngara mooy mi ngi ànd ak ñun ci 3W20.sonfm.com waaye soxna Cabandoy moom it ci diwaanu Jamalay moom it mi ngi ànd ak ñun ci 3W20 moom it ci 106.0 bi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax waaye soxna Wala Ndiaye moom it ca diwaanu Jàmm Gën moom it mi ngi ànd ak ñun ci lin bi moom it ñu ngi koy jaajëfal bu baax ak mbala ñuy xamee rek xam naa ne waxtu bi moo xaw a dem lu bëri waaye yéen ñëpp rek ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen ziara 88 628 19 02 Serigne Moustapha xam naa rek maa déggul baax Diawrin mooy ki nga xamante moom nga taxawal wala mën naa ne moo la jàngalum jàng xam naa suñu Ousmane moom dadaa neex di ko rey waaye xamee bi demul noonu sa biiri kàddu xam naa bëgg na ma xam tamit fekkee andoote kenn tamit après ma xam ne noonu la noonu la demee waaye Diawrin mooy ki nga xamante moom nga taxawal ci njàng mu jàngalam njàng kooku mooy Diawrin ndax amon nga ko tay ji ko xamanteni ci ginnam nga newon diko ngabal ab sac comme ni ko gaay defé wala nga ngabal ko marakis leg leg musumi ko fele nga jël ko indil ko mu jégué wala leg leg nga dem ci kurel bu mag bo xamanteni jankat mag lay doon nga nek ci kanam di and ak mom di gor gor ba kan nga ñew ci ginnam comme fi gaay tok ndax lolu jën nga ci jaar
2: waaw lolu jën na ci jaar mom koku serigne baye gele ci umul khura
10: koku moy jeewriñ
2: waaw moy jeewriñ ji mom ci kawam la top ba mën jang da koku may top ci kawam ci ginnaw baye fatioune la joge kon melna ni ben la
10: exact
2: baye fatioune ko jangal ba bam beru mu ber ay mu ñew fekk ñu daara ñu jangal alcorane mu jël ñu duggal ñu ci xassida yi di ñu yobbu salom ak fune ke seigne basirou sak ané ñun ñoko daan jang beut ci wit de ko aw mom ablaye cheikh lay roy
10: exact
2: waaw
10: tarkala
2: mom la da andal
10: amna solo ñu koy jajeuf bu baaxa baax seigne baye fatioune momit jambar la ndax bari na rom yakarna jang bi ñew fi ñaar bo tuddé dana tourna seigne baye fatioune lolou ak njambaram la mom ci xassida yi ndax bari na ndaw yo xamanteni ci mom lañu jaar ñu ngi koy jaajeufal baaxa baaxa baax mom seigne baye fatioune ak mbollem jankut xassida yi nga xamni ñu ngi fetti diwanu ciunen ak lehor seigne basirou jang mom ñu ngi koy nuyu baaxa baax diko ziar diko ñaan ci mbollem ko tawfik na ñew ousmane jox ma koku 88 628 1902 salam aleikum
13: wa aleikum salam
10: seigne bi troubek fay wote
13: dam drame mbour
10: aja bismillah seigne mustapha borom mbour
2: wa salam aleikum
13: Serigne
2: Dam ñu ngi ziaru baax
13: yaay ci jamm baax
2: sant rek alhamdullilah ma sha Allah
13: alhamdullilah dama ni baax wax ci ñaw
2: ndaysan ñoo gëna contane lool
13: jang bi neex na amna solo
2: ndaysan ndaysan deug la
13: yalla wëral baddi
2: amin amin amin amin
13: yeggul fa yeggul fa la fepp bëgg yegg
2: amin amin amin amin amin
13: barke sen tuba xeri ba
2: amin amin amin amin amin
13: ñu fay mbokk waxe rek ko am yar nga wax deug yalla
2: ndaysan deug la
13: am talibé
2: ndaysan
13: yalla nga bëgg barke xassida yi
2: ndaysan amin amin
13: barke ci yow xlim
2: ndaysan ndaysan allahumma amin ndaysan deug la lu wër
13: jërëjëf jërëjëf
2: ta yow mom da nga bax rek ndaysan ndaysan bax na jërëjëf
10: tarkala mbokk mi genn ñing koy jaajeuf bu baaxa baax tarkala lu am na solo lol xam nga li day baax ci émission bi ndax bërna jangal xisu do yo xamanteni ñi ngi baye xel jotaay bi té amana seen xamé dem nonu way li day waral yow ñu laaj té kan mo ci Moustapha wala bok ñu bu la gisé fenen ñu xamné ki mo ci Moustapha mi xam mom la dalon kërop ñi nga xamanteni ñi ngi and ak ñun jotaay bi doon ay soppé yo xamanteni bop balé ngi and ak ñun téléphone bi lo dafa baax ci jotaay bi ndax lolou day nat nit ki nga xamanteni moto jotaay bi té bërna jotaay yo xam mi ngi fi jaar ñuy xol baa émission yi na lay démé kon ñing la ci jaajeuf lu baaxa baax and gi nga xamanteni mom la soppi and ak yow jotaay bi soppi na kenn mënta dem ñu dess yeen jankat yi ndax limay faral di waré soppé fu jankuro xisi dem ci aduna soppé ko fa yobbu jankat xisi yi ngay gis yépp ñu leen tuddu fu sore sore sore bu leuf kenn soppul kenn fa dem kon nak soppi ñom ñom mëna jappalé ñi nga xamanteni ay ndaw la nek ci xisi yi surtout ñi nga xamanteni dañu nek ci xisi yi bayi seen lepp deugmal ko ñoo ñu soppi nga xamanteni ñoo leen soppu ñoo ñu war gor gor dañu seen ay ñaar fukk ak seeni fukk bakkar ñu man seeni junne ak seeni fukk junni bu ko dewe ñu man nga jappal jankal bi nga xamanteni amna jeewruñ ju genn legi dekk arafa marke na ma lol mom jeewru ñi xam mo war leg naan suñu ko ñu dekk lol ab sag la ndax tay ji serigne mustapha mu nta jang khasida ba yecc avion yi te bu ñewé touba gi fa lañ ñibi arafa do nga mëna ñibi mu nta ñibi madiana mu nta ñibi dar qudus mu dañu bi dar khodos arafa rek la meuna ñibi kon wa arafa yeen ki seen ab sag la liñ ko meuna jappale mu xassida ndax seen musaway bo gisee xamna mi ngi liggey soxlu dara nak mom waye nak dafa am lo xamanteni soppi nga xamanteni jang xassida da ngay manki ndax li wara ma wax soppe xamna joxam mbok mom moy tay ji nga deg ko animé ci radio sanga woko nak mom moy sama mustafa lolu soppi la assalamu alaykum wa rahmatullah
14: wa alaykum salaam

0: masuba sen di jangum am solo momu xamna waxti da jot ar bi jonne ñi ngi lay jaajeufal baaxa baax di jaajeufal ñi nga xamne ñi ngi don wote ñi ngi leni jaajeufal wa arafat wa marsa ndigal wa chonen wa darahman wa kergol wa marsa bes bayu ñu kenn bolem ko xamne yaangi non deglu rojo bi rek ñi ngi lay siar baaxa baax seigne musfa ñi ngi lay sant bu baax di lay ñaanal seigne borom bi guddal faade ci weral la
1: amin
0: xamne ar bi dafa jot waxti da jot te lene luñ ci dool rek day xawa ki di siar baax seigne mamour fall bi nga xamne ginaaw yalla buñ toge fi ci rajo bi di wax lepp ci ak baaxam la ak jëmam la ñong koy siar baaxa baax waye di siaré ñi nga xamne ñom nga andal ci jotaay bi seigne bakki fall di sunu serigne di sunu jawri di sunu lepp ñu koy siar baax diko ñaanal seigne borom bi guddal faram te yero ko ba daara ji mu yor difa jangal alquran seigne borom bi guddal alquran don ko mëna waxtaan ndaysan ma yagga tewlo ak waxtaan ñewna ci daayru sop seigne salih bi nga xamne mom gën def xol ci arfat ñewna fa waye su mu ñewé mom bu waxtaan ci seigne salih da may am fu may yobbu mom seigne bakki fall ñu koy jaayful baax diko ñaanal seigne borom guddal faram ci doole seigne salih waye di siaré seigne mamour mom nga fegol ak sa waju bax ji
1: seigne amdi
0: waaw seigne amdi di sama xarit di sama wolé di sama lepp
1: ndessam
0: lolou lu yag la da wara ñu ci daram diko séti mom seigne amdi momu
1: ndessam
0: ñu koy ziaré bax bax di sama xarit di sama wolé diko ñaanal seigne borom bi guddal afaram kon bu ko defé rek dañu daal di tagato ak yeen waye tagato ak ñi nga xamné ñi nga doon deglu radio bi di ñaanal képp ko xamné yaa ñu deglu émission rek seigne borom bi guddal sa fan te yag la fi kon bu defé seigne musa xamna da nga def say tagato wala du ñak ci gaayé nga jox ma ci kenn su ko defé jël kenn nga jox ma ci nga jox ma kenn jël kenn nga jox mako mo xam seigne mamour la ba seigne bakki far ko wa seigne bakki ñu lay siar bax di la jaajeufal sa digënté ak sëñ Moussa la bëgg lan nga ci xam
2: ok assalamu alaykum maratan okhra ok yi nga xam ñi ngi lu seen radio benno fm 106.0 ñen di ziaré bu baax baax di ziaré baax sëñ Mamour Fall waye ziaré sëñ Ousmane waye sëñ Ousmane li ñu bolé ak sëñ Moustapha mi moy li bolé nemmikatu lem ak yambu ja moy soxla wut lem ja soxla wut yambu wa waye lem ja la soxla waye ñu amit lo xamni dañ ko bokku te mënu ñu ko seddo moy xassidi seigne touba yi ñu ñew suñ borom dogal ñun ñu namat nampatal nu ci fu ñu nekk yi tamit ñoo ñu dogu lañuy wër waaw ndax walaf dani lu dag lu ne morom jalay seedi lolu alquran dani na kullu hasbi ma ladayhim farihun waaw kurel gune ñoy bokk lu ñuy bëggelante wolof ba colère la dal ni ñu bokku ten ñoy laxaso ay goj waaw seigne muntaf mu seigne mustafa leer ñu boole
0: waaw loolu leen boole
2: waaw leer ñu boole ñoo bokku bëgg
0: bokku la ngeen bëgg
2: bokku bëgg bokku serigne bi bokku khasside yi bokku koñ bi ñi xani fa lañ dëkk na muy arafat li mo ñu boole
0: xaaral ma jël bokku moom dafa ñu heure bi jël na waye xaar ma jël ko rek salaamaaleykum salaamaaleykum salaamaaleykum
3: salaamaaleykum
1: wa alaykum salaam
0: sonu si
3: salaamaaleykum
0: bal ñu wax dafa wote
3: Touba Arafat sonu mam jaar fall Touba Arafat
0: ah sonu mam jaar fall Touba Arafat seigne Moustapha
3: wa mam Moustapha Seen
0: nga jël ko
4: wa salaamaaleykum
3: allo Moustapha Seen
4: mbacke bal
3: ma ngi lay ñaanal
4: amin amin
3: yaa ci jaam
4: wa ko ak mooy sama yaay mom la doon jallale legi ci ginnaw
3: yaa ci jaam baax
4: ma ngi ci jaam baax alhamdullilah
3: sama xol sedd nu koy sentale
4: amin machallah machallah
3: na la yalla defal jam
4: amin amin amin
3: yalla yok te barke
4: amin amin amin amin
3: barke sidina muhammad
4: amin amin amin amin
3: ngay sant ñom señ bakki fall mo
4: amin amin amin
3: ak señ amdi ba
4: amin amin
3: ak señ mamour darane
4: amin amin way
3: ma ngi leena ñaanal
4: hmm
3: ba defal jam
4: ci barke allah amin amin amin amin
3: sant na la gërem na
4: amin amin amin amin
3: su fekkene ne leen lu ñaanal do mu dal yalla lay yalla yok ben jiba ci damba ci
4: alquran amin barke sin salu
3: mang la sant di la gëre
4: amin amin amin amin
3: yalla yok
4: na amin amin
3: ndax ndaw ngol bañu dar
4: amin amin amin
3: yalla yalla defal jamm
4: amin amin amin
3: xara ma jox la sa papa ma le ma jox la
4: ko wa jox mako
0: salam alaykum
4: wa alaykum salam
3: alaykum salam ma won am
4: jox mako
1: assalam alaykum
4: wa alaykum salam
1: salam
4: alaykum salam barke bal sante yalla ba alhamdullilah
1: allo
4: allo waw allo waw
1: ñu
4: ci jam ba
1: allo
4: allo waw allo
1: oh ñu soñu jëgë ñu ko
4: waw ma sha Allah
1: la ñaanu
4: ma sha Allah ma sha Allah amin amin amin amin
1: yalla gudde fan
4: amin amin amin amin amin amin amin
1: yalla yok ko meul
4: amin amin amin
1: yok ko fan
4: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin
0: amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin amin day wote bis jankat yep dafa dajé kon ñukoy jaay fu baax baax Seigne Mbacké ah lool mo leen boole yaa Seigne Moussa
2: waaw wallahi lool mo ñu boole waaw ta lool yi mo ñu wara boole itam li tax moy manam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñun mo ñu boole ñu bokk lepp
0: xara jël bokk bi
2: ay wa bismillah
0: salaam alaykum
5: salaam alaykum
4: wa alaykum salaam
5: man ni ziar baax
0: Seigne bal ñu wax dafa ngay wote Seigne bi
5: Mamour Touré
0: Mamour
5: Touba Arafat
0: waaw Seigne Moussa Diop
4: waaw Seigne Mamour may ziaré
0: allo
5: Seigne Moussa ma lay ziaré
4: waaw Seigne Mamour ma lay ziaré
5: nakay tay ba mu jam
4: sant rek alhamdullilah
5: ma sha Allah son def na rek
4: ndossan ndossan
5: barkallah ñu ñu Allah dafal tawfiq
4: amin amin amin
5: ya Allah dafal jam
4: Allahumma amin amin
5: dafal ko mbolam kep nek fofu rek
4: amin amin amin amin
5: jaay sa naam
4: amin amin amin amin
5: ak mbolam ki ci radio bi rek
4: amin amin amin
5: ma sha Allah tan nañu ba
4: amin amin amin amin jerejef jerejef waaw jerejef jerejef
5: jerejef
4: Allah
0: wa kay jerejef nek mom ñu ko jaajeuf baax Seigne Mbacké nga de nonu mo leen boole
2: waaw lool rek mo ñu boole ba yalla dogal nit ñu bokku fu ñu dëkk ta sallallahu alayhi wasallam da waxon ni manam nit ki manam dekkendo dafa am ak yu war sa digeunte ak mom ma zala jibril yusini bir jari hatta san anatu annahu sayawrisuhu
0: xar bu jël bokk bi
2: jël ko ta ñaw
0: assalamu alaykum assalamu alaykum
6: wa alaykum assalam
0: sen do fay wote
6: ma ngi wote ma do wote legi mu dag
0: bisma sen bisma
6: ba lay dara bi ji wote bu ba jannatu ma wa
0: ah tuba jarutu ma wa
6: wa ma ngi def keur ñata
4: wa wa assalamu alaykum
6: amor seigne amor dairatu sa xarit ci wa keur ñata seigne ma wone ñu lay ci yare bu baax
4: ma sha Allah ñu dole ci yare wër
6: ñu lay ñu dole ci yare di nuyu wa keur ga
4: amin amin
6: seigne xol fedd na lool
4: ma sha Allah ma sha Allah
6: deug nañ legi sa papa di wote ak soxna ci mère bi ma sha Allah
4: dessan dessan deug la
6: bobu la ngi ngi tok émission bi waye dossier bi mo xawa nakari fi
4: deug la wax nga deug
6: ñu lay jàjëfal bu baax di la contane
4: ma sha Allah ma sha Allah
6: di la wax ni ñepp ngi téwlu xeyna dugg bi mo yombul wa daayira bi yépp ñu ngi téwlu
4: dessan lu wër
6: ñu lay xiaré bu baax baax
4: ma sha Allah deug la
6: di la ñaanal fa nga bëgg ak yaa xam yal na la fa yalla agalé
4: amin amin amin amin
6: deug nañ bu baax baax ndax de ñun amuñu loolu seññu tuba tay tamit amuñu loolu mbokk ci amé ko mel ni nak di jang qasida ndax bu la neexon mel nen jamono yaq na waye yow topo mu bayu aduna ya ngi gogolu ci xasaay te sim ci bayyi di ci beugalat ndax sa jang mi ñu koy bayyi xel bu baax
4: da
6: neex na lol
4: desan
6: man dal ma ngi wax ci turu daayira sop xarim ki njital jorin papa madrame di la xamal ne wakk naata yépp contane nañ
4: ma sha Allah ma sha Allah
6: sant nañ la gërëm nañ la
4: ma sha Allah
6: ñu ngi ñaan Serigne Touba defal la tawfiq may la fanu guddul lool ak leex
4: amin amin amin
6: fa nga bëgg ag ya ko xam yalla nga fa ag ci fu jankat di ag yalla nga fa ag
4: amin amin amin
6: yalla wëral sa bak
4: amin amin
0: okay jere jof mbokk mo doon woté fa la ci jannato bo xani kay xara bax di wax amna solo lol di koy jajeufal seigne bakay lan ko koy diggal lo xamné mom dana ci mëna def roy kay
2: waaw kay tabarakallah jere jeuf seigne ousmane waaw maam lima doon dañal legi rek ma la ñu yalla dogal ñu dekk ñu dekké itam ñu fekk ko muy den jankatu qasida ñu nit xeyna ñu ñu nekkon ci ci nab nami kon ñu bokku luñu bëgg mu doon ci jambar lool liñ ko ci diggal nak moy manam li nga xamni mom la serigne touba diggalon mag ñi ci jang qasida ndax serigne touba ak qasida mi da ko fonkon ba wax na ni likoy yem ci ci adina ak dundam yépp qasida gi qasida yi rek ñoko ci yem karamatu khatiyé di la waxon kon nak liñ koy diggal moy ñu xamni qasida yi kep ku ci jang kep koy jangé da nga laaj nga fa baat bo xamni muy manam li tax yakara señ mam maroko laaj xuma yow moy dañuy jox jank dañuy cheikh cheikhlo xam nga lutax lolu waxi mag lañuy wax kuy wax waxi mag da nga wara mag maglu waaw kon cheikh cheikhlo gi lolu lañ ci djublu waye manam bokku na ci nak li nga xam dañ koy diggal moy mu fexé ba sa bu jang xasside yi mu japp ni señ touba la jakarlo di jang xamni bu señ touba ñewon di tok du soppi jangene wi waye mu fexé itam ba bepp jotay bo xamni jankatu xasside wuro fa tok mu fexé ba lolou mu jombalé ko bopam waye ciol go xamni jankatu xasside wuro ko sol mu jombalé lolou bopam ndax fim tol ni tembe alali alali mak la yor ta alali mak kuko yor ngay mak maglo kon señ moustapha xamnañ nak mi ngi ci waaw waye nak fas mom lum daw daw dina dégg ali xamna ni mi ngi ci aye nak dañ ko ci soñat bu baakha baakha bax soñ ci señ bop ak mbollem ñi melni ñun ñepp ci
0: ndax dipi bi señ moustapha mi di jang xasside ba legi mas ko ko gis ci len lo xam de manam yow nak
2: na dedet ndax ñun mom li nga xani mom lañ xam ci mom gis ko ci mom moy sa buñ ko gisé ci xasside yeur lay dundu waaw lim la wax non ci mbollem jankat yeet danaka fu tolli amulu jankat doni danaka bo fekk won am jangam mu diré danaka day bëgg sax ñim xam ci jankat yépp kenn ko ci nemu laal la nga neexlé waaw lolu liko def moy ak bëggam rek la waaw bëggu yaatu ci xasside yi
0: ok jërëjëf señ Bakay Sall ñu lay jaajëf lu baax
2: jërëjëf
0: ko señ Moustapha da ngay def sa tagato rek bu ko defé ndax heure bi jëm na waaw qara nga jox señ Mambar mi am
7: ay jeer ngeen jeuf mbollem ko xamanteni yaangi doon andak ñun ci jotaay bi ci 106.0 am ngeen cianta ngeeram ñal na Ousmane Diaye jeer jeuf yow ñing lay jaajeuf bu baax baax wa suñu gan gesri Moustapha Sen ak ñi nga xamanteni ñoo andal ci jotaay bi serigne Mbacke Fall doon suñu wërale bu yagg momit ñi xamanteni mom bu yagg te lepp rafet momit ñu ngi ñaan baax baax sama do ko tawfex mom dafa yagg gestu li xam ba xam ma ngi oyam det waye yaakar na ne mas na ñew ci radio bi di ko ñaan baax sama mom yok ko xam xam bi bu baax baax ci barkep Seigne Touba ci amdi momit duñ ko suñu xarit la bu yagg ñu ngi nuyu baax suñu dara mi xamni ñom la na ci jeu bi xam na ne waxtu yi tek na ci lu bare bare ndax ñi ci 45 minutes 30 la waron jexal waye jotaay bi baatine gum baatine ma waral li ñi ñi jajeul baax Seigne Moustapha xamna ñu ci darñel ki rek bëre yaang may dégg
4: waaw ma lay dégg
7: waaw ñu ci darñel yi rek ndax xamna né waxtu bi tek na ji lu bare bare ndax 30 fi më wax yoon ni më ci 45 minutes té 30 la woné jotaay bi mbolé ko xam yalla nga wara fi tim ñi ngi lay jaajeufal baaxa baax mbolé ko xamé ti yaang andu jotaay bi té wootu wa timit ñi ngi lay jaajeufal baaxa baax and gi and rojo ben FM ñi xam ñi soor na ci émission pendium jankat yi la woon ak Serigne Moustapha Sen jankur xidatu ba arba Serigne Moustapha xamna nga ñëw rek ci cadre yi nga xamanteni mom ngay di jotaay muy cadre yu mujjii ginaaw bi ngay joxe sen numéro téléphone ba paré xamna né ku la bëgga jot wax nga ko ci biir waxtaan yi ak Serigne Ousmane Diaye yow la yoto mo go menacer li nga xamanteni mom ngay dox sa digënté ak nit ñi tay ku la soxla jaar fofa kon da nga joxe sen numéro téléphone képp ko xam yaalla dogal na mu bëgga digënté ak yow wala mu bëgga am jang ci yow mu xam numéro yi nga xamanteni so wa da na jot acca nga joxe sen numéro Serigne Moustapha
8: waaw
7: 78 699 73
8: waaw
7: 36 78 waaw 78 ayo 699 73 73
8: 36
7: moy sa numéro téléphone
8: waaw moy numéro bi
7: acca ko ci wa dal na jox Moustapha
8: waaw
7: acca diwan bi Touba Arafa la
4: waaw
7: ya jaar simu so ali jank xasse yi def moy evenement djub sey lu melni magal kasro djop poraxan ñu genn ay son yo xamne ci beggal soppe yi ndax simu so adjalna genn ka son yi melone
4: waaw evenement bi mom comme mbokk mi don wote legi rek man dal magal gi sen keur dong fay jank ci magal gi ak yeneen ak yeneen ndax bu limi rek danaka dañuy joom
7: waaw manam son bo xamne da ngay dem isjo pre arrestar lay don bo xamne dañ koy jox ñi nga xamanteni ñoy soppe ñukay wërale ci manam diko bëgge dal ci magal rek seen téléphone di dugg ñu ne sama sama mo gëne li ci magal loolu la bëgg wax
4: waaw der son bi mom gënagul mom
7: amagul
4: waaw waye fan yeb ma ngi ci pour dem Dakar gënne ci son mom
7: d'accord lan mo manki financement bi mom manki wala sama sama mo jëg gul rek
4: waaw financement bi mo dess tout rek
7: acca soppe kon ñu ngi dégg xam kon la wax ci soppe mi ngi bëgg ñew
4: waaw
7: soppe ñi ngi dégg lu jotaay bi sama sama dañ jël lu neex lu mu rek gënne xamna kon tout rek glace rek mo ci dess yeen soppi nga xam yeen ngi baye xel jotaay bi lolu war ngeen ci waxtana ci Mustafa ndax lolu dafa rek genn ndax jankir yep ko am jankir yep dañu am so yo xamne ngeen genn diko beugal seen soppi ci Mustafa mi ndan la jo xamne ku deg mu jang xam nga ne amna lo xamne ci mi ci biir lu war ak genn te ne ngeen nim ko waxe mi ci dox ay jank jego tout rek mo ci dess yeen soppi xam yeen ngi baye xel jotaay bi ndax groupe bi soppi yi tanku nañ fo xamanteni tay ci Mustafa lu mu jang rek wala video bu mu am bo xamanteni da ci yekati xisi ni do ko ci groupe ba groupe whatsapp bo xamni soppi ñoko def jaglel lako
4: waaw
7: amna
4: waaw amna waaw
7: kon mo xamanteni dal Seydou Moustapha bu day jang luum jang rek ci bu groupe ko dem fekk ba
4: waaw ci bi groupe bi waaw
7: acca jerejeuf Seydou Moustapha waxtu mo dem leen bu gëna waxtaan lepp waxtu ko ndax heure bi mo gaaw mbolem ñi nga xamanteni tamit ñi ngi do and ak jotaay bi jere ngeen jëf xamna dañ lay jox ngeen say carte di tagoto ci jotaay bi ñu teunk bi benen
4: waaw assalamu alaykum rahmatullah ñu leen nuyu baax di leen siara mbolam ñi doon téwal émission yépp ñu ngi rafetlu téway bu baaxa baax té di leen sante di leen gërëm muy goor muy jigen muy mag muy ndaw di leen ñaanal jamm té diko saku ci yeen té di leen ñaan lu gudd fan ak wërgu yaram di ñaan lepp lo xamné yëkëti nañ ko fi yalla nek yewi señ bamba té naka nonu magi ñeké di sante dëkk bi nga xamné fala juddo muy kër ngaat wax tak yalla awma seen fay bama fa mën na né bamay joggé ci dëkk bi fala juddo bama fay joggé mënuma sax wax wala bama ko mëné bari waaw légui té yalla dogal ma ñëw Touba am fi ay at li yalla namono def ci man
7: ndaysan
4: jour bima joggé kër ngaat bama fay joggé xalé bu ndaw la xawma dara dem ci daraja tarbi ñew ba yalla def ma jankatu xida bamay sama ñaare yoon bima demat text tank kër ngaat bamay yegi dañ ma jox micro dama jangal
7: ndaysan ñu
4: mu soppé dëkk bima juddoo bamu fay joggé nek mënuma wax bamu fay demat yorop radio di jang ci bass
7: ndaysan
4: kon loolu yalla rek ko man wax deug yalla wa kër ngaat yépp gis na seen taxaway ma ngi leen dund yu bu baax di leen siara contane amna contane ma bu baax ci ñom rawate na timit fema dekk nga xamni moy Arafat bama jugge salum fofu la ñew fala xam fala yaro ku loom rek momit buma leme dañuy damay joom
7: ndaysan
4: buñ sañon dañuy tok kenn ku ci nekk ñu tuddu sa tour ndax Arafat ñepp mëna lim seen tour yi
7: ndaysan
4: way nak danaka heure bi da ko matewul way ñepp rek goor jigen mak ndaw ku déggul sa tour rek buma met naka non timit ñuy ziaré ñi nga xamanteni ñom la andal di ñi sama serigne di sama lepp ndax man ma awma seen fay yalla moñu bolé waaw ñu bokk benn daaira bo xamanteni ño and taxaw ko muy soppi serigne salew
7: ndaysan
4: ñi dem ziaré ji bu yagut serigne bi jox ñu tour muy tay sur l'angir waaw serigne salew moñu jox tay sur l'angir kon nak ñu ngi ñaan képp ko xamanteni yaang ci daaira bi ñu ngi lay ñaanal bu baaxa baaxa baax fi nga bëgg yegg ci liggéey señ bi ya ko xam yalla nako yalla yeggli fu kawé sa ñortu am nañ ci passef lool nak waaw am nañ ci passef bu baax wax te yalla contane bu baax sama xol dal mo sedd ba danaka mom mënuma wax te di sakku ñaan ci ñepp nak waaw ay to nañ ñaan lool sama sëriñ mom mënuma ko ñakk santat muy señ cheikh ndjay ko ak mom day di kenn ci man waaw ko ak mom mën na né heure bu fo mo wër gisoma rek bo démé ci wétam nak mo fekk waaw kon nak ma ngi koy ñaanal bu baaxa baaxa baax yalla yagal ko fi lool te wéral ko
7: ndaysan
4: ci barkeb Seigne Saliw
7: jërëjëf amna cyant ngeureum neena la mom serigne mustapha sen jangal ci touba rafa ñu ngoy jajeuf lu baax ba diko ñaan heure bu bu joge rek mu doon ak yok tem ba faaw ci barkep cheikhul khadim mbollem go xamanteni yalla dogal nga doon and ak ñun jotaay bi di ban doore ba legge cyant ngeureum neena la serigne mam morfa la won fegok serigne ousmane ndjay mom ñu koy jajeuf lu baax ba serigne ousmane melni waxtu man na dam nay bayyi benen inshallah altane bi di ñew neex na yalla xamna ne jëm na ya fi tew ne xamna ne amna ci mu wara nek di fatali sun cyant gi nga xamanteni mom lay def alhamess commence nañ bass bi dembu nak cyant gi wara don alhamess ñu commence bass bi dem xam nga lolu mom tawfiq la ak magal go xamanteni yombu da gis ci dekk bi ñun rek ñok am ñun sun recension yi nga xamanteni ñu nek Touba ak Mbacke ak manam raison yep rek bokku ñu ci daire bi seigne Muntaha ñu ngi ñaanam yag fi lolu tand ak wër mom mo jël li nga xamanteni moy liggey juma ji da ko ci ñun royo juma ji ñukay saytu mu jox ñu sun xisde bi ñukay saytu ba nopi julikaayit bi nga xamanteni ku ne xamna ne son bi dim da deme da wona doy war legui son recension wa daire miftal mo na ñoo sono bi ci bir Touba le programme ci Muntaha sol nako rek son recension ci wa daire miftal mo na ñoko jox xamna ne commencé nañ liggey ba suba dañu commencé tak rojo yi suba bas bi day paré suba ndax commencé nañ ko dembu paré na dembu wéñu mom paré na mom xel ko bas bi legui nak li ci dess suba mo ñu muru bas bi commencé son recension yi gas daru ba madian inshallah dañ fa tak 36 appeler premier garage ba madian dañ fa 46 appeler Touba sam tele bi nga xamni mo dugu sam jëm madiana tele bobu dañ fa tak 20 appeler te bokku te puju mi nga xamni mo metek ci digënté bi bu no ay puju mi bafal yo xamanteni section yi nga xamni ñoo bokku liggéey bi ñom ñoo ki manam ku bëgg jommi ci jour station rek suba wala alhamess na nga commencé ñew wala suba sax nga commencé ñew ndax suba lay commencé bagage ku bëgg jom ci walum sunu rek inshallah ñi ngi wo madian alhamess inshallah suba nak la nga commencé mum roje mum tak jëmeli alhamess ñem neex na yalla ñi ci wo kep ko xamné yalla dogal ñom leen tek yow wala ngay dégg sunu cadeau ci Touba madian lay xewé waye nak ci addu sax man nga am image yek sunu yi ndax gaay yi xamni ñom la ko xeexal ay xaral lan waye nak du té nga ñew xol ba ñew rek ci jotaay bi mëna gis li nga xamné mum la gaay isalé ak sunu bu doy war ban fa indi ak manam goxe fasatiko yi xamni fa len duwol son bi ndax mars jewal yon son bi mars jewal da na fa tak 27 appeler te bokut ak yi xamni mo ne ci ko tele bi kon ñu ngi jajeufal mbokk di ñen ci wati bis bi jeere ngeen jef jang ngeen jef bay land ak programme radio ben fm ci 110.0
9: Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com Benno FM sunu radio sunu radio sunu radio